akadiza tufan akadiza tujay akadiza toy bandañ bandañ ya akadiza bandañ akadiza tufal ya imazab mi ñu yobu ndjor mem way turu wa nga ndjor Agroka kadizatu, mangi landi jale masambu ni chinchor. Ayuwae mamu wail tur manga chor. Niak damgu ne, sina damgu ne. Ak anna damgu ne, ak vatma damgu.

Watu binta tabu kumbegi zambu watu mali kumbaje Zambu marabu gael auta genja Abengi takubu mga chichi waro Nikota gichindar gej Njambat fatu kuyay

timba su pindi ma may sana le onja ke way ma ko fa tu bin tu job de wo su ala pe fena bidu do a bia ba may sa ba ngandal ge bidu sa ba de sarna ikna le ala dunan tama se khijan se ma jawas Tarkin yak, yak patim khuliyak,

haji lamin jassar na jay nga betwar Dakar ya sinal gibrim gi binta jani ay jang nga betwar Dakar ay kumbalo be jassama tawu jigen bi mate joy baay mi ci betwar Dakar kumbalo be amadou lamin no ma ngi lay jale ndey marimi ci kodiwar ya sinal gibrim gi binta jay Gibrim gi binta jaj magi tek far jaw farisa ku ngoy se jey bur ngandour bi Ibrahima Ibrahima ay sito gay mangi lay jaay man ci Cote d'Ivoire ak tamba nokre jak jor Ibrahima

Fatimga sama bay bache chagote Fatimga bare tindiga bare la ñu jox aram fakk goña mo am ci cheikh fall sama wayi ak abival sama ligner bi may joy batay no peguma fa ko may te jox ma la ci mbantoy gëna ko mbay mi dekk su bo demé jani dal bi alaaji ma dikke fal watim ngay cheikh fall magna fa ko may te jox

Noi ci fa samba pagani, lei la gioia che la rana muffa il malik, malik gio babdalai. Malik gio babdalai nga cha-cha kanyai, jibi gio babdalai nga cha-cha kanyai, alik gio marian ma cha-cha kanyai.

mani majalal manyani nan bati lai bala lana ma nak nanga nan dog sagar mat ki labla ne jog di tuki wate ba moy dayal basi mandi adukal be dapla ni lawati on sonana

ma do amina te sa baye mi texe mom lañu neewon sa baye dana joxi miskin way auto keur ya koy joxe te ci joxi miskin ni dam sa baye bo xexlu won

baba baba dembele won baba di bañ jappé ci ner ci ginaaw ganjo nga jaay tay na nga jaar baya ci sa dulu na nga jaay tay tayle na nga jaar kreke ni nga jaar bilindi ci ginaaw podo dalla sa gannar ga jaar dimuro jaar bu trefia jaar xomaat jaar nagara politique djedd di do meen wax di nek walu dina fa lu waxa ndar ay waxa ne bi nek fiyer jamle ko xore ni bi wax tane wala mbok ligge ba tax walu dina ko ñagoon dembe ñagu baati ba tax walu kin mu jël mom jël mu jël mom

fende ba diir ko dañ ku le tayandu ku le ko do gam len baadan ku le ko do len yepp du ko ma jojjam dafa bi ci bëgg ñande der jakki mu jojjam ba diir ba nga la do len ciar ku le jog dendo do faati ben dara jega de xandal da ci ma sa xol ngona yaane wa gan fay ak amadi ngona yaane wa gan fay ak jojjam yalla yaane wa gan fay yow li ni ku ni mo ndaw mu ñu da wañu dem ba ca sagat la jor geej bay bayam ma jojjam dafa ci ro nday borobe la kuli ko do ngon da wérëj la bëram ngona xel ciumbuñ la dire ma faat ma ci bu ma ngone fal mako du kumba jari lama sa sa bay bayam dem na ci ndela ndala fi ndala faraar amadi ngone bo robo rendi rek ma ko du kum yalla bar ko do fal jambore ma je bo te len ba dal ci ko bi jogom ndaw dire ma jogom ndaw mako ndela antan dal bu mi waxat dal kuli megge megge ndaw kuli joxe joxe dem kuli jor jor ngone kuli ngone ngone latti kuli koddu koddu fal kuli koddu koddu muy ndaw kuli mbabam babu muy ndaw mo jige ñu wala bañna yir mbale aram bakar sa wa aram bakar mom la ñu may babu mbuj domam wala ci sagata mom ci kuli mbabu muy yu kuli mbabu muy yu mo le mo ko la sagata mo ko dal ci fo ta dal ci jama de mo mal def farak bo fal wala

yakuru ko nama faratini jom nyaay nungolam baato faratini jom nyaay buray ko nama faratini jom nyaay dulaw ko ma faratini jom nyaay yakuru ko nama faratini jom nyaay modou buri nyaay buri nyaay ju kasaabe jaw buri nyaay am baxo jaw buri nyaay am jomba jaw buri nyaay nungolam baato faratini jom nyaay dirbeul boyo mboj nyaat aisha faratini jom nyaay jurma amad nyaat ak mawlud nyaat boori mbato faratini birom nyaay dirlu ma boori mbato ma amatal boori mbato ay ka fal boori mbato awatar ga fal boori mbato noyo dom faratini birom nyaay taaro tekk mam birom baba nyaay jambar je birom nyaay barka nyaay yaang nyaay barka nyaay tegu nyaay barka nyaay jambana nyaay barka nyaay yirim nyaay mira lakhiram do duma yeen ndam silla ñokul ñoko ganjol yirim nyaay ken mam mu debbu gor ko siringe jam ni de nalew ndam nyaay debbu gor ko gol samb jam ni de nalew nar ba so gogul baka fatar la nga fo jeen yirim nyaay ken mam ja mujju ngo won xatta bay ki gis laare gannaawam yirim bari sel la sar fa maram sel la sar amadou mboj sel la sar aissa mboj sel la sar aissa mboj sel la sar jur baram aissa maram aissa jaxer aissa jaara aissa mboj mom sel la sar tabara ndongo yaakin ñam seen keur ci buyo kamba sa fama nga de burjaaj jabar de burjaaj yirim anta de burjaaj bubu kar fa ndongo de burjaaj de la xamul sa burjaaj ñaaw na de kamba ñaar jabar ñaar priyanam ñaar bubu kar ñaar jappama yasin faata ndal nga am jam mo kure de ku de ci yim koy awa jagan brak bu say ndu pulor boy bot ñu ñefir bu say ndu pulor nak ñefiyat ma ak

sañ mbar jalo ya xañu xa bay digen sam buru gat masuk ak ma jojo kul ku ma daw ya ne la di soze ne lawna Cheikh Ibrahima fala ni wo bay bok ndeyum jaga fal ma cial ba ca gawan masila fala ni marfi betwar ndakaru mor ma jigen guñ ak fatima jigen guñ ñoña nga tek yari tek keur matar bok ndey ma jojo digen koduma ca campement bay dudu fala zona val Jamin al-Fadawi

day vant man bu sa joy no et bu ba keur joge pendigi ngone ak am sa tu joge pendigi ngone pendigi ngone ma jey ngone am do joy wet mo tax akul ni joy wet am do kul nafsin saqatil mauti kuma sudunu dangay de am do taw ba debna wolu fatim ten.

sin bay ma ci ngondam sin sa sal ak mo ne mar ak mo du sa sal ak mo ne mar aw ya dama jappuma jigeen.

0: Alhaji Sappe Diouf so gisé nak waxuma bëgg dug ak ñi ci bëkté mi la doom waye ku ci nekk xamna ni war na ma mëna contane li nak it la doon ñaan ci gattal bo leen da naan yépp muy bëtt dama ko wayoon joytu ko yusu nak di doom di jarbaat yaatan liggéeyam xamé aw ñooñam ba yëkëti guddi gi jaarale ko sama loxo yi mu ci sama xol sédde seen xolo ko raw bu nu walbatukoo nag ci Samba Jébéré li ma doon faral di wax rek xaar bay ma jaag ak nii boot nu mu nekk fii ci soraan nu maa xawa Daaro Mbaye ma jojo ci góor ñi laay mbu njaay Samba mbu nu walbatuku sooda Mamma Dick fekk nu fii Fatale Ndiaye Kulim Diouf Ndey Fatou ki ne laa ku ma fàtte na ma baax kon xam ngeen ne xool sedd na tey jii ñu bàyyi na xaar di moom it def wàllam ci guddi gi ndax moo ko bëgg.
1: Waaw Njaga li nga wax lépp mbay dëgg la waaye nit lu mu am moo ko may boppam te dama leen wax ni ndaanaan du ñaan ndaanaan kay li mu bëgg mooy kuy ndaanaan ni moom ngay xale bu judd ci way doon way mën a way nag tabaarkal te yàquloo ko te boole ci nag yaa ak teggeen ku la jur xam nga ko ku la mag xam nga ko jox ñëpp respecté li nga yéene sa boppi nga di ko yéene ñëpp kon boo amee bés kuy gor bu bëggu loon ak yow dara sax te ngeen bokk jamono rek

yalmi no bo bo jare ya ji maya tuwe yalbi no ga na si za na ngi moyo tau

nage makko gadi langere nade darmen de me sabo noro forte viendo he do o nyama dum o hara salum ko kambu fadi dole makko takko mun hoddo mudo yo bursin kuma ngal surnga haari o waawu yo mo bursin kuma ngal kraandi dal ngam melo tay ni regla mel xawma le gadi de gbe ndara yu ne boy dalaw dan ak ni yandari jangal djul jamanu sene ba wara ko jamanu mun.

0: 등급이 두 발로?
1: 두 발로 물어보네요.
0: I'm going to go to the hospital.
1: Ɗum hoɗi malisaju hoddemi malisaju nde ko ɗo min mi yiidam holno ko suwonir hakkude men e yidde andudemi kadi e yidde jotodir hakkude men e yidde jotodirama e yimɓe tawaɓe fo onon tawaɓe bannoɓe e neɗɗo foddi woɗɗo heɗade bannoɗo fo yewo mum dow ha heeɓi less mo gandunomi hen e momi anda hen fo mo ɗaldi ɗum hoore ɗen sababu baɗɗo hakkude men no ko sababu mo jinmi kadi ko sababu mo jettami on kadi mo juurami temen nayyi e inde mani sadu seydi ndiaye yara jaabi ko haali ko waɗi temmere nde 1000 francs leyta sala temmere o yiyata mo yara debbene cikkalaɗe jofa mo jolande e sembulanel gawdulo wona awɗe feere jutoten sa yi ka cuballo hay goto yeddata sa yi ko sintu jam joro jeeɗa e goto yeddata majo noon hunde fof ko haalanoye mum haalama pullo goto ari darɓe mbimo naga tuddo wi Samba Diallo ɓe mbimo santa duro yokotona ko ɓuyagga mi haali ko ɓuuri

isin jay mo ngi kaddi ngal ma makko ne mo ngi sey di jay la ko ne ko monsieur Gilde ba o ri wa do 170000 francs o mali sadi mo ko dam mi o ci ballo fo gombe foye o ci to ko la di 1100 way indum al braxil bay wala do la tab ci ballo fo wonu seydi ba ba en bene ke seydi ba en be ndim ba dum ne limako modu da fo mo den virmini na seydi ken ni

nabi lo mo elani bubo do sil men yete wa amanjay diaburo men woto ni yedabi so nati nuno yete bismillah mo hedi ngaram hedi wayi nda amadi lo mo wada hen temen nay gudo nati do

Uwi bandono dikino masih hilma. Di momo challi di dikani. To bama kukudimo to nene makukudimo. Ya bumuri mana samba sayidu. Biyamu jau kotan hama sawarin la samba malikar gelan dene to jalan. Samba kira adu mamu di mima rumbadi wane nene fosa wana yeso puni. Biya mal barka matam galle bamma ko ay mi wima ko fange metindirta fange metindirta so tawi tuti babel amme sidi andondire bi muri samba seydi andondire bi mutar nyaay wona bamma be ngadi jolt matam tuti nyaay e babel manay nafi babel amme sidi ani wadino wonno changul jidita yidi dab tulde.

0: kanko Muhammadu Rasulullah wiimo Muhammadu ko jettude Allah Ahmadu ko gudde yettude Allah Rasulullah ko nunaada billahi ko seyna Allah limamul mursilin kanko di almami jurbe katimul lambiya kanko adi tagel sakiti feje dina ko wata fe jangal dina makko ha nyande yawmi basuna yi cidel bubu suwa wi wadi do maana ene temedi joy mudum yama ba
1: sono do suuda men
0: mal barka ba wi Khalid Musa wi badi do temedina ya sam gidaado be badi hare arbe be dabu ngata ciodde mo juddo ngata daande

Jisu baari yoni ba wi non Allah sara yoni ba wi non futira yoni ba wi non gejji yoni ba wi non o wi nyalaw fo ko bi yalla billahi bi joy o wi lawol fo pion ba tema dere bo gol faral na keesu ba nyalaw fo fi tema di joy gol dubi jeedi di ni ngelo ba wore der kelo ngelo ba tampi yande wotere kam ngelo baba wi ya an jomo ya ko takdaabe takda yimbe ya ko takdaabe takda jinne ya ko takdaabe takda janna ya ko takdaabe takda jeengol ya ko takdaabe takda asman ya ko takdaabe takda leed awalla ta kam mi tampi mi mayi o kefere don li kam mu inde mayi inde mum irtu dirto ballira mi sabbi mum yo mi raadu subhanahu wa ta'ala no dimmalay ko mum biete jibril alayhi salam o wiyama ko

yoda ci añal al commissaire jofa al juma to jamma jengi ba wuddi so ba duwa o duwa ma bi jabo ba jodi hañ mana kam jibril alayhi salam jippe dowle do halan ngeloppa ngeloppa jodi ha ñalaw mo ñalli al commissaire jofi al juma ay so ñawuji pecc tan so neddo hokkama kaadi da waaka si ono dipulo gono jallo jakariya mala pulo borto no baka jiwaya be nga jino ñeñu koko ñeñu dokke mawdu ko jofere ne mi am al barka ñene dakar be mbi kam demba me wi sha dakar farini tiidi non de mi yaano tiido jallo jakariya mala al barka million uju na chafantaji o taw jonke jonke ko fasam cioge cioge ko nay kume ko pucce bamdi mbille mbille ko balé be o taw galle bam dono di cerno kali di bulat butanda non cerno balo on avrim nyallo on avrim ay mi wi monsieur cerno do kandar mi wodo yane kudana faciran sunu wodo Allah yejidane alda ku ndoko be o kebebe bi amuli al barku jinna chafanta te jinna jeegum l'espace ko pedem am me yalta leydi ni dono di abdullah ibn

0: laj sa ba jëbël so gisé nak waxuma bëgg dug ak ñi ci bëkté mi la dom waye ku ci nekk xamna ni war na ma mëna contane li nak it la doon ñaan ci gattal bo leen da naan yépp muy bëdd dama ko wayoon joytu ko yusu nak di dom di jar baal yaatal liggéeyam xamé aw ñooñam ba yëkëti guddi gi jaar def ci sama loxo yi mu ci sama xol sédd seen xol ko raw bu ñu war ba tukkoon nag ci Samba Jébéré li ma doon faral di wax rek xaar bay ma jàgg bii boot nu mu nekk fii ci soraan nu maa xawa daaro mbay ma jojo ñi lay bu jay samba bu wal ba tuku soda mam dik fek nu fi fatale ñay kulim joom day fatu ki ne la kuma fatte na ma ba ko xam ngeen ne xol set na tay ji ñu bay na xaar dik momit dess walal ci bu dik ndax moko bu
1: waaw ñaga li nga wax lepp mbay dig la waye nit lu mu am moko may bopam te dama len wax ni ndanan du ko ñaan ndanan kay limu bëgg moy kuy ndanan ni mom ngay xalé bu juddu ci way don way mana way nak tabarkal te yaqulo ko te boole ci nak ya ak te gene kula jur xam nga ko kula mak xam nga ko jox ñepp respecté li nga yéene sa bopp nga di ko yéene ñepp kon bo amé bes kuy gor bu bokku lon ak yow dara sax

yoyu bu sel ta set xorom ci mum upp bu ñu ko mëna jëfëndiko bu manké ba xéli nit ñi di ci dem Seyd Abdou Khadir néna boy lek saxal dem ci xorom rek tok ga baxu ndax bu ci saxal démé da upp ma mu yees ta ben baxu ci ndawal gi na ñor ba nga xamni sa baram su ndaw ci soko ci commencé mu top la wa magal tuba wat am jappal ma dedet ndax ndawal gi day bari foko bas na la top ci biit nañ wut bu dijji bobu nga xamni do am ben tan magal tuba waro jëfëndiko ba yaak di dégg kuru ci sey bañ dedet lolou bokku ci magal gi bokku ci nañ ko bayyi wa sob la ci itam bu mu xay nga xamni dang koy jëfëndiko sa gemiñ da am xet ak yoy dedet na ñor momi tam ñu sanni ko ci kaw xéti oromasi na bari ñu tek ko ci wèr gi ku ko bëgg ñu jox la bu ko défé wut xéti kan yi nga xamanteni dañ koy jaay ci épicerie tek ci wèr gi ku ko bëgg ñu jox la su ngeen di taaj añ yi wut leen nap yo xamni sét té wécc lay doon wéx tal ngeen lal ko té yi ngeen taaj añ bu leen ko taaj réer balaat bu ngeen taaj wut leen ñett bi té li ndox kireen tek ci wèr ga légui ngay gis ko xam day jëfëndiko ba yaak mu bëgg naan di yoné ndox digënté bobu muy xaaré loolu bokku ci magal gi bokku ci waaw poti nikel yu diji ak yu wer yi nañ koy tek ci wet gi diko tek di jëfëndiko mudi diko jëfëndiko bala kenn raxasam raxasu nak na fekk boisson bi wër la ñett nit yu tok ñoñu juroom benn kanet wala juroom ñenti kanet dal islam wax ci ñom ci magal gi waaw ñett nit ñetti kanet lolu magal gi romu na fofu ñett nit juroom ñenti kanet ku nekk am ñett waaw buñ noppé na fekk pom ci tégué ren bilan magal gi tiafit dañ ko ci wara bolé ndax mourid dañu nan café tayit café da baxaw and ak tiaf kep ko xamanteni ngon jot ni ñu tégal la kaasu café nañu plate bu rafet rafet rafet jël tiaf juñu boxam tek ko ci bir ubat ko tégal lako sawet bilan magal gi suñu xeyé ba ndekki ba nopi fuñ ndekké ma nopi na kër yépp buñ ndekké ma nopi rek nañ daari tambulé sédal ci ngom mourid yi di yeey bala añ ñu mëna xif suñu xifé ba añ bu sur keul jëfëndiko bu baax bu rër di waji jot nañ tambulé wat di sédal ci ngom ci lol ci bilam magal gi la bok bu ko defé nak ngeen toggé agni ba togg rer yi ba nopi la ngeen don toggé rer nak bu len ko sédélé rer yi du gar len ci bir yi aslo salat menen bu mu yes wu dal yi yes kuy lettu na rafet kuy muru na rafet bu ko defé ñu fassiyéné nak joxé lat señ bi yenen joxé ñu bess magal gi dañu wara taral bis bi tax da parce que dani wa kullu hamin tuwafini mawahibuhu bal kullu waqtin tuwasini biminnati.

ndongo malikum bay sabay malikum kayre ngone jogob kayre sinka kayre kay mi fi bi gibran nar choron jana bersin buka cilas.